0: ini satur enggam satur itu terus nge amako au ko nge hewan itu pinai ku dai hod it kendingau ansando pengo ngo ko da dai no ansan nge do hidaf hidaf ko ngawi aku nge hewan nga hewan ku nga wi ngangan nga nakam bahutan di jiem ay tan ku no po ngan dia ti hodo kay man ta da yam kay kata ya tam na kampai nga wi tong ngan dia zoi tam bahutan ko nga wi kada ko ka kaos da ko ay tong ngan tu ay nga wi ngan dia zo pasan ko kuma nga wi dia zo ay bahutan nang kapibasyan da dong aswab ta da minggo belakatan da ko nga da do na mangon ahi das ta ko tamoy mo dumuan ta na baig dot may menomay amahutan ka ngawi so na pa diti nga ikot ko dan sa uni bay no do ko di ya hisun na ikot kinapa hisun na ti tempoluli diti ko kita hiya bukin na ina DJ katawadan
1: okay dai na kana
0: okay.
1: Oh, pasan man tadi Florence Boy Joel ayo sudah Brunei da babay nanti. Shalom kadi Florence tadi kapasian nang sebab tabi tada minggu pemamaki kinang ko semban bos kada zan sebab FM. Humusi pasan gumata mahut ngavi. Hobi nak zo mega di Florida kinajil Helen Young Dolores Asing. Clarence Wong, Savo, Alice Shelly Lim, Dennis Yang, Lucy Doyo, Elizabeth Mojuntin, Maria Gansing, Adila, Duvanson, Emilia Gom, Glenis Pojol, Duvo Akaku, Om Aonogi Hivan, DJ, Bob Bos, Ketahuadan, Florence, Robaino, Miampai Pason, Doko Pemisian, Tadau Minggu, Hansan, Do, Hidas, Tomei, Mo, Miampai Pelaka, Tosima, Mantat, Minamang, Wondom, Tabib, Besan, Kuma, Dianjuru, Toin, Sananka, Om Kadimeis, Mama Sonzo, Databi, Bebasan, Kuma Peganakan, Lainjang, Sinakagon, Humbani, Dodaiho, Id, Labak, Kinarut. Sabab FM, Kopi Pasian.
2: Kopi Pasian, Nagi, Diawai, Bin.
1: Kopi Pasian, Inay, Ros.
2: ano na ba no?
1: Aba si nagiti sudong patu do kibada hohongon taku di.
2: Yes na wa kibada hohongon kada tongo ko. I say ba iti I said the pion iti hongon nga bisa biya biyo. Izo nga hongon nagiti nakalalambat sa pagi di do. So mo okay mazo da manali paun nga ongo kung abi do tontot tontot ay paun nga bi kitambaho tong kinobangan ng mong kapagoom. Boy mai kuno di todoso di baguiti na kano nga kano kangkong dong padi da kangkong aw na kadasan do aw ko panalipaon na igigibin
1: at magyong nga video
2: oh gumo nga bi mangkap nga ba mai ko padi pa pahambus o habi paghuho ang puma padi diaw ang pagkanakano ang mega nagilina ano yan pa ay nagilitiya pagkanakan ko na dating kampung sugod so biyabi nga biti tanak-tanakan bido dati ang pagkanakan ng pinay ko dahil sa lutay kay chamok nga bi hansan sa nada nga babasin na dahil ho ako nag-iiban inisyo balay pulis ng Labuan ni Michael Vincent dado yahid kibabaig nga sabi-abi nga bi tahong-tahong ko maghawang ko nga bi limbo no pe jiho ang san sudado ang babasi takonong nga mantadagi do umigay pinsan-pinsan ko nga bi de mantadid hungab dati sugod sabi-abi nakampay ko nga bi ano sa pali humusi di ba ko na po nagali Rusia bibi nembokan mugadi kadau undu tuhan minoi dati makan ang ini Rusia bibi kadau iya mega nagi di adumalik tu au nokong au nokong sudawi no di kesedap adumalik nga kongo so di bai no no ano po si ko ginabo ko no ka ba ginabo ko no kongo tu ondom ko no ka sa imayin ko na paghuhi inakanangan ko na sudawi di adumalik mega nagi di Lucido yo mahobi pa di Joseph Patilu tu sa sao mula mengkap godem bodom bon papangando tiyahe radio sabah mega nagi di pitulus eh dambunan ako ni bagya ko na oso dabuan ubog niya ako na pa ni Petrus na kohi so na yun ay tinsubun tanak bali na dahil labuan bagya ubog Petrus na abasi nagi bagya ina dahil to labuan kam dahil badaha dahil so na tinsubun katawa dan nga bida di oso omega lagi di ina pason di ubog do anong ko, kanda di ay maliagom kam. Iso nga minagyum, hindi ko sotop do. Ay so, do, pason-pason, di maliagom, hindi ko sotop. Nga hansan do na, nababasi ko maliagom. Mahamusin pa di maliadi, maliaka. Noong kapan ko, di ko sotop ka na ko do. Pwede matugay, maliadi, maliaka di do. Pagi nakano do, minalipang ko sotop nga. Katawadan, maliaka, maliadi. Ako piso mo, idabon nung ohihig kang pundita ko iti, nari bansa gani damhoing aw, nari sangkudohig kang hansan sa dada o ababasi kay siya o nari damasa. O mga nagi di mami di pito, o mga Evelyn, nari damasa, hansan sa dada, nuna ba di azuglin, o mami di pito, hansan sa dada ababasi kunuda. So biabi nga bi ako di abi dong ito gugumoy kasi ti ay jijibin nga mantada eh ang bisang da zita ng kampay ng abi iin na jijibin katahuadan daw gigina
1: katahuadan din ako nainay
2: so din ako nang gigiyaw
1: nay katwin siya so tomay mo tanto na po ko sa imban boss kadazan magiyam bahod tomay mo sudong puto o kapi somo o somo no may mega ka kivadi kinopangan dia hi now dati nako telephone dead radio teka naka pangungkap nga ayum di bago kani mega naka zo di dalingku dahil sandakan nembo ko di dalingku ba telephone na din studio to gumu tuhon nga don diaw ba pagkuhi daw to mga boss to kao dito dahil pamahavan manay mapamahavan kano kino nga to kao hozo ipong kapon ni Zukuma di nung kapan nga video zo ang pumahis to kao na ginapo tadaw bye na dito hozo di Benjamin Malating konya bye na om suvab dito.

Paintown da o kapulintaan da po po'y magon, panuan mo gong idhamin, idginezonon kapuswat kapambasaan, gontob kosumutan tongus, IPU kohowi apat ngatus, inaindamaan kohigaganan, nabos di Montilian todonon asil omkong kuban sandad, datu Seri at Joseph Kurup, mipahut o hang dino ko tulan kalajak pinatantu, paghudan hisun Siobuk, Malaysia. Nakatun o ginumu nakakanday Vaza Hisun Siobuk id facility Komuntilian Kohidasan KKM. Aiso kinatakan kapatazon ko gampit Hisun Siobuk do nakaluput gisombayno. Pasovon do UMS o susumikul kapabagu i Ligistol do onto ko podomduvo buhan ko si Zamniti do manak ko po guhuanan kuma Kohidasan Vaza ko Zuvo Hisun Siobuk inantakan id PPO uvang id pogunditi. Namot dino tahu kinesonon id saba kakal no kapasuat do kapambasaan gontob kosumutan tongus IPU id ko Zuzuvo au ohidas gisom di jam ko tahu min sasodok paniam. Tumanul kapayhan kalalahan no paguhudan gontob kosumutan tongus APIMS no kapasuat o kimanis kapambasaan i Takavas Kozo megada atus tu ngopod matado ko atus unam ngopodam tu di tangadaw ko niab sinusuto non politeknik om kota Kinabalu sombi atus himong ngopodamanom mimang osaba do poing kapason no kagaganapan om facility kohidasan kampay o mamuuang hamin pangusapan taba o dokutul taba mo'y daouhan o tuhun ngawi kanu kotoynaan kwaidasan iyo sikap o muhig o kivaza. Namot dino pinintahang di Montili kwaidasan datu Sri Dr. Zulkifli Ahmad nakatimpu no KKM papotounda tangaba pangusapan point tatap idpipyo hamin pangusapan id Sabah kampay no iduvang kota Marudu ombofet.

0: Hey hey hey, opi posean mong subab. Himpunan ito ko, talaw di tim yung pay kidung di omis ang boss di osuaw. Man talagay na ito sa imban boss kadazan sa BFM. Nikot di nasi, osuaw ang tumay mo. Kanaw kanaw, kanaw makinungaw.
1: Tapay ko kami, timpo na ko sa imban. Boss kalazan po nga mundi ko din. Di. Katawadan na minakinangong. Katawadan di ozu, timin na mihi. Do, sa Babi FM, wino ko sa imban na boss kalazan. Untok na pangubang. Do, kinaposikan niya sa talaw bayan na tiko. Ono, buhan ko si Zam. Do, talaw minggo. Ba, om, day no ko no da namot. Mantanago, izo, ben, jubinu. Kapiso mo, bago do, minggo do, tiso. Om, patimponan ko izo, may pahoso di da, brasya, tupus, tobitwa. Hey, hey, hey, kopi mo siyan. Do, masubab.

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Katauan bika, lumangan tape, makaame ka palakas, yan sa naman paling masrah jantung. Hinang luman tape do, kulang rusakit makajahalaan. Gombro, song analua toongan, makasan nang pinahinang, bangiay akatoggol na baran embal paholega magsanaman, pasong umul-umulan na, atawa akalando na buhat baran. Kapindahan analua akan tasa, bangiay araran, pinahinang maryom damingo.

Kailangan lala Jasni Bang Masi Ania. Diris tegol-tegol kita nga gadis sa gabito itu pakarita kalangan si Kisang Isab. Masih kubilahi.

Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagok. Silin arung am kabang rapunutuk muka, mulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuo nayuk, masalok lumingat arakaligagan ro lalaing takaw. Ripakin ibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, ro paminawan nilono makakapaganan.

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapapal ang lalat ra pansiluluman. Ingay ang huangon pokot mukalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat ra pansiluluman ra

Assalamualaikum kapisanangan tutuang tabi Malaysia Madani. Banyak kinong ha iti kabar na kayanan palambusan ko Albia Justin. Kapagulo tulodot kabar. Kepkas papanaw pagintangan ko ngayo lisun id saba. Katundunan to pinaywago silihon do kapusahan at tagayo pagun. Kabar pampanu. Kompit kantakan magulisun id nakatangkap a katalipyalatan na kaintanod kabalingkangan watas id pagunditi. Kamantirian katumbulian kabasanan om winarun sandad asab

Ya kabisanang andat pinay ko kabisanang andat makinangaw di tiga salimbahan at ako antok at uang taraw dat aminggu ako anam natulan at ako siyam di titaon 2026 amya tapin ka man toko pailan hiti id pagunda toko antok dat ba na di tingan ako rikot ng jam ko siyam apada manam minit ada to tuang amatam na ikaw ako mada kayo dit minamaramay tadaw kinaulitan kinasusuan antok di tadaw ba na kapisanangan minamaramay kinaulitan tadaw kinasusuan kalansanan dat alidas-lidas sasanang kasasai id anuridih mantok dat managuang diti kapapasyon kanud kumendat abarakatan manta dat kinarohingan ya bah tapi neko konsigahan na kumado kayo adit mamaso dat umano diti kasalimbahan na toko tapi neko mantok dat manimpun diti kasalimbahan na toko sinding manta di virus vili iti raitan dat anani kaditi am sultan na diti sinding manta di siti pa jahamin iti odoy tipa kaditi kanaw kinang hotokaw.

Magalisun, nuno apatot uwan sa yan toko. Kayunan toko ba'y naditi katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay id suang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamaguno panakop tadung om kabang, nung id labus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwag dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan do kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan, tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhaban.

Ya, tapi kau iti kau peng iti kau ngayon tawan iti ida pagunda takaw iti maninggarud adit akapagawit dat rasam tasapaw antakan ida panang suk keningaw kampay na iti ranaw sandakan idlabok sugut om sandakan. Ya, kaunsikahan ato nakarasam tu alas suko peta daw kaditi tabi na jilbeto. Iya. Mulong nat magadaw kataguang tako diti timpo dat ato ang apipiro kinayonan hiti pagunda tako nga kakalpo kamiyon dat harakasay parasam mulong nat anredi kataguang tako timpo magadaw alasu dit adalan matap na ka pagulokar katatajam dat ako maduo sinding manta di iti Judith Ongkino iti raitan dat pata dan aku kabar no kariti kanaw kinong hotokaw.

kon ko jaminan no punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban kada pulogoso kuluhyon magawit ko punson tagayo ilago puguluh osoro. Kutingaligan tungungan toko tensanan.

Ja, dem nego mama sa to kami ang pay diti makina ko. Sining-sining data kalangadan isa sin isa kami nat sinding antok di taon turun na hapadan walu na hapadan namhara nagi iti nakrekot dat kapaguluh dat it is taon siam na hapadan. Ya kalansanan nalihis dat nakrongo sinding di bayna diti jam ko hapa do na pa do minit ada tatuang tabi na ikaw iti kaparangahan sining-sining dat kalangadan gisam dat ako pagulo krikot dat jam dat ako pa do misa ada tatuang pagulo dila iti tabi na Paulinus Gyun karo diti karet dat kawan iti kampung ko iti ganipis lamakiulo haro minangwa nga sa kurikuri kakan na kopi yo aw ko pamali ka ya kaun si kahan ay kaya tabi na Paulinus kada diti alayd na tabi na Paulinus nagi alayd na amo nakarasam iti kampung ko inasok da para iti dong aw po narasaman ka komendat sumambayang takon po kalansanan dat haroy at iti kamayon dat rasam antok dat timpo-timpo dat sobsu abiti kaya tabi na Paulinus mulong dat aruhay nga saro po karasam po dat akurip ya matapin ikaw sinding kalangadan sumusot isa sinding man tadi Julius Gudok iti reitan dat sumandak tanga dalan gaditikan o kinangot ako.

May kakal agaras ti kita daw, mga raja karaja idualay na pahal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sanong na po nga, mamadaw, bantad po narangan ko dit ako magtupis, mamadaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ni panaw-panaw, o mangulod file, teko bo. Tumanod langkod kalidasan sa pamagulan, WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandat sa minggu na po, nga kapangin kuri kasiwatan sumakit, mantak na kawasan kapasyon o alidas.

Kailangan ko? Sa ngulon na pamantag talutulon Malaysia, nga kutaguang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukodwago, humor hapadamanam, gisam 24 taon, labi 25 pihatus, kutaguang hagak pangsarahan, masirasi ang kamurungan. Labid kararasi, talunah padam talupihatus na iyalo minaganod SPM tahun 2025 nilan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan pamumusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilo na po nga hal kalidasan dit kigunat taguangan kapiyo. Nung kapuriman ko ahagak pamusarahan, masirasi teko at tagak kalansanan, aw ko'y osong lunan, pagyano na panghupan. Penungki boros niampaid paganakan, tambalut teko pakar counseling, pakar kelidasan pamumusaraw.

May kakal agarasti kita daw, mga raja karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sanong na po nga, mamanaw, mantad po narangan ko dito kung matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, may panaw-panaw, o mangulod file, teko, bo. Tumanod langkot kalidasan sa pamagulan, WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandas sa minggu na po na kapangin kuri kasiwatan sumakit, mantak na kawasan kapasyon o alidas.

Ya, tapi kau sinding manta di Datu Pat Michael. Nga senong sinding tutuang bano kari tepi na gaman. Iya, konstigahan kumadia tepi na gaman. Miti tepi na Marius Maridi mantad kampung Pagunan Pinampang. Narikot na nga wili numis da sinding kalangadan. Asaraw ko po dit mintanak, wago ako po dito nahapadan. O po damapat, nag-umur ko ka. Oo. Ya, kapisan na nga natutuwang kumaditi tambalot at ako din mamasa at tumanod may diti live Facebook, live TikTok, may nagiditi RTM click, kaunsikahan na mo gina kumada kayo. O ba, pati lumusan ko pa po niti sinding-sinding kalangadan sumusuot man tadi tabi na Julius Guduk iti miandad to mamanaw kariti kanakinangat ako.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw da makikinangaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padaganga nga copyright right. Romutono, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso duo tolu apat apat. Pokyoputan id numur iso iso iso enom teka iso iso iso walu. Osiriba gatang, osinang om kosudongat gatang.

Ya, tapi ko pernah di ti itu suang tak jam dah tak matalu, maya di tidak tiga selimbahan. Ama kalansanan nalihis kau nak orang sinding sinding kelangadan di tino di aman tak data sumusuh tadi ti tapi naik kau aman ku paunya akan keman ku paunya ngah pelumbusan ku iti pasun pasun mantat dat kombalutan ke tapi naik kau kebisa nangan datu tunggu madia Angelica Aujik. Ini pun lagi Milchior Miziol Andang Labinjang Ponsi kau amu agi gina aku madia Amiti Pason mayak diti WhatsApp Sabah BFM Manta di tepi na mania gansing Kabisa nang anda tetuang Kadu diti kumadi Mayis Joseph Batilu Florita Kinaji Lucia Lucia Tati Bibi Zandi Dolores Adila Narumbay kansana na iti kambalutan kingaran e gisom na ta Z kapisa na nga natutuwang kadaw diti iya pon si kao nagi kapisa na nga natutuwang kumadya Helen Young kapisa na nga natutuwang kaunsikahan kumadya Helen Young maso datuman diti kasalimbahan ato kao miti tabinay Joseph Botilo kapisa na nga natutuwang taraw dat minggu. Aku madi di kambalutan Megar di Julita Margaret Lucy Doyo Maria Johan.

Patricia Nicholas Maliaka Winnie Mingkong iti san tensanan kambalutan kingaran igi sumnat az kalansanan da ang alidas na dangay taririmo kadariti makakonsikahan ko madi at tabi na Joseph Batilo patap na ikaw sining manta di Din Rizan isay na kailo kisangan ko kadariti kinakinang matakaw.

Magalisun, nuno apatot uwan sa yan toko. Kaya nang toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay id suang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamaguna panakop tadung om kabang, nung id labus walay, teka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsusamok nung kataguang kaligaganan pumuhabaan.

akan ka mangintatari ila minggasa na bala atapat mangintatari na pangamantadat mamahiyo-hiyo teka mangindaranak na nga alay padanga asil yun ay pagintatari antinan teka pamusrahan dit adalan gisam dot kawit at ganit ang kapatayan it milestia kawawayat mangintatari milad ukuman it siribad pipirot undang-undang dit haramantad tumanud kes antakalim sikul it karajaon it kayanan ginumuan ikah dit intatarian teka kakitad kawawayat mangintatari sikapan na paparupot kumad bagian kikwasa teka polis.

Kabisa na nga natutuwang kung Maria tapi na Maria Johan. Kaloriti, kabisa na nga natutuwang taraw Minggu. Pibabasan kaloriti, mamason kuma di Tambalut. Di asar, mamason do, Michael di Julita Margaret, Lucy Doyaw, Clarence Wong. Nagi kuma di Ipol Eric, Clarita Majuga, Florita Kinajil, Joseph Batilu. Emilia Gom, George Gimbun, Sabin Kangut, Marius Marudin, Siping Awang. Nagi kuma di Lucy Linda Liduis, Maureen Kinjau, Charles Loginon. Kuma nagi di Ubog, Sintom, Ipol Eric. Agumo po di mana po egisam.z paingampay ko na daw ngay kadaw diti. Ya konsikan kuma dia tepinay Maria Johan. Miti sumusut manta di tepinay Charles Loginon. Pagpasanangan tutuang tarang minggu kumatang at tabinay tambalot-tambalot sa Babe FM Facebook. Tansanan makikinangaw ngawi sa Babe FM kusaliman Boros Dusun sa depan dit o sanang kapyo. Tabi pababasa ng barakat mantad minamangon kumatoko tansanan ka di Charles Loginon diti. Ya kumsigan kumadya tabinay Charles Loginon. Batam na ikaw sinding na sumusuhot iti retan at mamagampot iman-imanan ka diti sa sinding mantad di Bella Hana Ikahira. Ya kumada kayo ditimpo dito pa yung karajaan taklot ba na dito kabisa na kanda kumaraja pon si kau mamaso dito mano dam makinang awit ka sa limbahan na takaw kaya no kinong hata kau.

0: Pangindapuano manod agumo at mamali-mali. Manod ay tutunan at jenamano.
1: May baiklano it RTM Sabah. Haragisam na ribuh at magikinangodahay manikinit tadaw ang mila-yala sumiliw mga malino.
0: Miyampay package kapailan dit flexible ang gatang dit kasudong. Mung hub kay dika dat mamagampot lo bidagumo mamamalid mayad lang dit kasudong.
1: Kada poleda ramuta kay id number 088-2-3-4-4 aputan 1-1-1-6 mentak kapailan sumsuhot.

Amol Juan na kapisanangan na totoong kumadiya Julius Wong, Jaina Takag ina panagi i Mary Ann at pinay Marius Marudim isay kaguti at pinay Josie Mindong, Terry Tigabil Marajun Marajun Adamin Gunting tapinay Florita Losobam Laurentius Melchior Miziol Andang Lobinjang kapisanangan na totoong kumada kayo Ponsiko at wakasasay mamili makinangaw dito ka sa limbahan na toko. Patapin ko wala dito sumang na jam ko permisa apat na permisa minit ay totoong kumayon at manap agganap na dito po kumayang paido kayo ontok at tuwang taraw at minggu dito masuaba tapin ko timpo dot pangukaban dot sikul kago atang kangaw toko na kago kumayon at milo na madap ontok at bana dito mirarikot na pitang atuang bata bina ikaw hiti pinagisam ko may ampay daw kayo ontok at tuwang taraw at minggu dito meron ba ka kago ontok at suway timpo kasalimbahan tamangay ka sa saiklida sa nam katingaligan na dito kaw kapisanangan at tuwang kapisanangan at madap hinaw ko pradamot

0: Bon siko.
1: Ketemu dan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
2: Magsukul.
5: Paring kuenangan.
4: Terima kasih.
0: Bon siko nopo nga ruhay pelambos. Yolo no ito san ginawa kanu member responsiko. Ikata yere. Bon siko kanto kumadulun suway sundong akarot panghupan. Auto kawi okurakuro nung asanang tokaw kumadulun suway. Mangusikod panghupan diyala. Pansikaw!

Pagupay na tulong suway dit mo maguna. Masnod o susat ako, tulong suway nga mga hapdat ako. Pengkura po, tikid kawawayad ta sanong nila. Pagluanan, miyampayad po mamusaraw ta sanong dit aw lumansan sa mulian. Ubas na no, kiginawa mga hapdulong suway to tikid kawawayad ta sanong. Pagulikawago, kumadot ako, mayad kasanongan.

Kailo kanangko, watas suara na pong watas bobos da sa pong no kabani pagundite. Kagumuan magigian da titina pa nga tinarudusun ang bajaw. Mumugunag kudas subagid ikon watas, watas liti pengayon italun hapada 4 kilometer mantad id kota Kinabalu, kiginayad 1,166 kilometer pasagi ang wayaan kalimbaganan, montag watas id panang sawa ang kasilahon pagunsawa. Tamutuaran gerai kelapa bakar disan rahat dit kagaya ginawa, it ay tutunan id tangad magigian na kayanan na pagulo diti, bay na, nasilid ririkatan tutumambuloy mantad labus pagun.

kailan ka nang po? Sa ngulon na pamantag talutulon Malaysia, nga kutaguang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukodwagu, humor hapadamanam, gisam 24 taon, labi 25 pihatus, kutaguang hagak pamusarahan, masirasi ang kamurungan. Labi kararasi, talun hapadamtalun pihatus na iyala minaganod SPM taon 2025 nilan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan pa umisaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ila na po nga hal kalidasan dit kigunat taguangan ka piyo. Nung kapuriman ko ahagak pamisarahan, masirasi teko at tagak kalansanan, aw ko'y osong lunan, pagyano na pong hupan. Panungkiboros niyang payad paganakan, tambalot teko pakar counseling o pakar kalidasan pamumusaraw.

May kakal agaras ti kita daw, mga rajak karadya idualay na panahal dit kasudong. Muntok dit pa yung karadya itupis, o sanong na po nga, mamanaw, mantal po narangan ko dit ako matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karadya, ni panaw-panaw, o mangulod file, teko bo. Tumanod langkod kalidasan sa pamagulan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po nga kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

Kawawayan di talisun na po nga antakan mantad na tungus dit kilisahok om lisun. Kawawayan talisun diti kano mga rumbak do kalidasan. Montok mangingkurit kantakan korumbakon kalidasan mantad na dat kawawayan talisun diti ingkuryay kapragatan idlabus walay teka linaminon. Kasasari mamagunod takotarong ang kabang sara idlabus walay. Kasasari tutuban o titigawan walay. Tayko linaminon. Kada punutud itkoyanon dit poingukab o manginum waig ditagano. Alayay ko ayon talisun, tamangay takaw, kalidasan takaw.

panuntulukan, magalayd ada ang tanak isto ang kurita. Pasukotan level, kapastarahan, idnungabon isto ang kurita. Kunyan mantad id-telefon, muntok kapastarahan. Karayt ko ngayo, tayo ko idnung, ko itanak no, idtimpo diri. Patodan ginawa, ang parisaan, en sanantirikahon, paguluit mangiduan ka kurita. Pasukotan it madtatamong, ang guru, dot mamaramutika, nung ingga na itanak no, idkayunan panamangan, tayo ko idstikul. Pailihan babarang kiguno, mibagal kantong piawitawit, teko begtangan, teko telepon piawitawit, idrikohon panong dalikod, teko idsampaping tanakno. Sunudan, sawano papasarodika, nung Mr. Walino, dot may papatid tanak. Tanak takaw, tanggungan takaw.

Mogalisun, nuno apatut uon sa yon toko. Kaya nun toko ba na diti katagwang Mogalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kaburusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamaguno panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumway did ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

Ay, kapivosyan, kapivosyan, kapivosyan ng subab ni Diyozu. Tapinagong abi. Kapibos yan, ditinong ang subab, taraw ko iso ko tu, ditibuhan ko si Zam, taong duwang nga ibu, duwang padam anong. Ano abal yun, Zu? Ahansan na abasi o kinaposikan, kaya tabinay. Tinanda na bagi taraw, bay no, taraw ko iso. Om ta daw, diti katimpunan mahik, diti tanak nga bito ko, do sumikul, kaya inaba do, minggu nakatahib na po nga, nakaundong, diti tanak na sikul. Om ta daw bay no, na po nga ta daw ko iso, di ho, do mahik bago dati sikul. Tadi hansan, avasi kapapanay, kapataundan nga video zu idamin. Tuo tumazan zo itipun diti atangkang ngaw ko dati ako na pa ko papatonda mentok diaw sondi bo may pakalaja nga papatonda nang nga bitunak may dosiku may sikul hansan awasi ako papanay katawalan dia zo mantad pa di jam ka apat taong pad minit min suwab di bay no dom na kinungaw di kasahimbahan bos karazan hansan ko tiyang bus may bay dago DJ Elis teka Elis Marius gisam ikot jam ko si Zam dadaong suwab diti Tumiya musto ka gumohis iginavo. Kano may bata ko di joke jalan news. Magyum dalahan. Sutunan hozo di Johnny Bonis. Nasip aw noyan.

Ingkanat mi kang avin, nakang ako na tahu hazaw. Minisusot, minanimpo, niti ka sa himban, boss, kanazan. Daw, daw nga suwab diti, nakapagkabaguhu, nakang ako hazaw, mata di jok, di jalanius, magyum dalahan, sinusuto nun, hazaw di Johnny Bonis, nasip aw na yan, om nagidi Rotman Buntar, iumon, kovosian. Tumene ko nga vi ay ka jam ko onom tong pod minit ang suwab diti ada hivay. Nagatamoy mo, miyampay ko rago diti Abal Matad Saba VFM. Dadi ko wakadati Abal Montok Tadaw Bay, no? Ada hivay ay ka jam ko onom tong pod minit ang suwab diti. Dadi namot ay ka timpo niho, kanot miyambus mo his iginawa. Itimpo diti jam ko onom opadam si jam minit dong suwab it pagunta ko. It na bako na itimpo diti banay, Hansan Navasi o pinanaw diya zukya. Kami na ko zo, matok na pinay nga vi itindahanon na may pat. Tod tanak moy sikul kotaguvang dati do oboboh o talunalun bah sanadan mo manaw kamay di kada do agab kada do sikap ano himan to ko nga magi o obi do tiso tiso kami nakazah itimpo do oboboh o talunalun dadi kanaw mi pa ta ko di Janet Joseph misompu id paganakan.

0: Lutuan o daga suvab.
1: Namongo son. Na aysa naging mo son ko suvab mo.
0: Kasudong, kasada tumanod ka na gaya mga ipapatata ka nun. Muntok pa ka na kanino, yan ko pinapadam si Zam. Si Siani si Hoto, nasu tumimpo ni Damin na pwede mapata daw. Isang kiva di no, yan kagaganapan.
1: Ish, auso tumanod, tigog yung iso ibago o yan.
0: Hey, siyaw diti, untok mo maguna ko sa tuhon na sakaday, apatot sakadasan toko. Palis-palis nambo na ihando sa toko bago ontok. Kapiw man ka nagida ay sa tuhon mo nakaday di ako matiyo.
1: Otok po, nagi... Bah, tumano sa di ako suvab.
0: Ay ka na kulot.
1: Hehe, iso, iti. Tumano na ko si Mimi.

0: Asuaw ta may mo.
1: Jam ko 6 tong padminit ang suwab id pagunta ko itinerary Malaysia Sabah VFM kasahimban boss kadazan.

0: Kopi Vosian, Tabi, Malaysia, Madani. Mbaino kinungodi di Ziti Abal, Mantad Sabah, VFM, pambusan ku Izo Elis Marius. Kapaguna po nga tuhuda abal. Soy hiyon do kepkas, kozuzuvo hisun siyovuk id Sabah. Katundunan to pinay kavavago, nadadi, kapaguhuanan do kapalintan. Mbaino kinungodi di Ziti Abal, poimponu. Binuzu kazuzu vahisun siyavuk kadapas pivohitan i nakabohingkang pipia uvang id pagunditi tiambuson soy hiyon dokumentilian katambuhuzan kabasanan sandad pasoyhi Sabah o kazuzu vahisun id pagunditi kampaino papahab pason titutuk kagampit vaza kahitasan kumatuhun ginumuan. Minangusub nagi i Montilidino Datu Jeffrey Arifin moy dohang tapodos onwon kuma da bogizan i mamadandang undang-undang kogompit. Suvay ka makiano da ijan di kogompit hobi apulakis papapanaw kempen kapipiumanan kampay no magadu patutudan paingukab. Natubungan ni Sido id babazan sa piluk jazz id sandakan. Unsubon da kaupisan sandad pasoyhi JAS o tuhun ginumuan. May daaw moningan pagtutunan po ingukab. Habi no antok ko zuvo tavan hasu om okoing om nagi ko zuzuvo do tangus idgontob awohidas gisom kapo higogon. Tuhun ginumuan nga pasovon nagi may da mongiho tana om kinaisunon daw sondi do au sukuan do bogizan di ay so tanggungan ikano kapasabab ko tutunan paingukab. Tumanod akta quality sandad pososoyhi kahasan matutud paingukab kawasa ontakon danda to sibo duvong padamhimangay bulinggit gisom salizong linggit toy tongkulu tolungkuan gisom himotown toy duduvoriho. Compound gisom himang opad piatus mantad danda takawas nga kawasa nagi pagantok montok patitikid kahasan. Nunu na po kantakan katutunan toy pagtutunan paingukab mo siti paluputon to sisikap kumado kopisan bomba o mananampas si Malaysia maza numbul pionitan sizam sizam sizam toy jazz idnumbul iso vahu iso iso vahu vahu duvotu duvotu. Namotino tahu stesen id Sabah kakal nakapaswat pambasan index kozamutan tongus IPU id gontob au ohidas gisom di jam kotahu min susodop kaniab. Tumano data do system paghudan index kozamutan tongus APIMS Polytechnic kakal nakapaswat pambasan takavas kozo iho na po nga atus o namunga padam tahu. Sinusut do stesen kotakinabalu atus himang padam vahu om kimanis miampay nakapasuat atus himang padam iso. Tahu pavagus season suvay nakapasuat pambasan idgontob uha-iwa iho na po nga keningaw sizam nga padam vahu tawaw vahu nga padam duvo om sandakan tu nga padam tahu. Untuk penagi diho, stesen penoyhian kopisan Meteorology Malaysia Kota Kinabalu nakapasuat kinoyin sa vaton index binabang ultraviolet UV. Tumandu pambasan do nasuat index UV nakadampot gontob point huhuvat di konyab. Nakoyin sa vat o index UV mantad gontob uha-uha untuk penong do nga suvab paghuhuy minin sa vat id gontob takavas om sinusut diho do noikot kinavas di untuk do nga daw. Pambasan takavas kozo tuminipun nasuat id posoy hi jam koiso do nga daw di songyan index UV nakatahib opadam iso namot nakasuang do category extreme. Adaan adadang do binabang UV id gontob takavas om painhuhuvat kano papain savat kondunan honuk do hinasu tadaw kumbakon mato om nagi kabahingkangan kahitasan kuhit id timpu tanao. Mantadi ho tuhun ginumuan pasovon mamagontob do osidangan patihombus kuma binabang tadaw hobi no idpihatan jam ko padam iso do nga suvab gisom jam ko tahu min sosodob. Tanggungan kuma to pinay kababago kiguno da pati hambuson. Miampay panuntudukan, pamuginavan om sakadung di pati hambus. Papampay ino da pambalajalan ugama, panuntudukan kabituahan, katundunan, katundan ekonomi om sakadung sosial. Minabawa si Vizon Mantili, Datu Seri Panglima Haji, Haji Haji Nor, kiguno kozo o panginsamakan, painsampu diti. Muntok mangiho dito binay kababago kano papapanaw kapasizon sa bahagi Muslim miampay kahansanan o tonong om istikoma. Pinahambos isi do pason pinapoy magon do itchimak amal Islam mualaf ijmam nazatan kabansan idkota kinabalu. Ijmam nadadi hivang mamantod kolotyan Islam menginvohay kabahan, munuidong kahansanan, om don sondi, om nagi papogyot, ukwa, id tatanga dito pinay kababago, mantad patatangkap Malaysia. Idababazan na kamoy, negri sembilan, pinabos do bantugan toinsanan, sinusut do pagunsabah, id kaduvo om tana pisampuvan, id katahu.
1: Kakal ko po, makinamaw abal idpogun.
0: Abal berita nga sumuhimbaw mantad Sabah VFM kasuhimban bos kadazan. Tihambuson na pinggisaman monampuan do mahaswiswa tanak Sabah imangapot panginabasan id IPT id suang om habus pagun. Minabaw si Adun Mambakot datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ababazan jelajah IPT ipo zuvon tikid taun manakaday do kapalintan mongintutun do mahasiswa di Kipokyonwan. Habino mantad halkaw sinan derma siswa teko sikulasip. Natubungan si Do di kahapas ababazan jejak Menara Gading ko apadam vahu bogisan uvo id Mambakot. Patihambuson ababazan id kalalahano muzu id kalalahano mubuzu gisom ko himpupuson taun diti papagampit o mahasiswa Sabah imangapot panginabasan id Sabah Semenanjung Labuan om Sarawak. Pahabon nagi iho kuma habus Malaysia papagampit susumikul id Mesir Jordan om Arab Saudi miampay sokadung do muis. Pingisaman diho papakito kagampitan do kapalintahan pagun mongiho kozo do katundunan om kapakyonwan pambalajalan do tanak nga visaba tiambuson do onwan pamuginavan. Di paghuhuy diho Datu Arifin isi do panogi exco ugama pinapoyho do Institute Tahfiz Al-Quran pagunsaba itkas kining kakoton diploma bisoso mo tuidongon id Mambakot. Sabagi iho pingisaman mamantod pambalajalan Islam om nagi mamohodi habi ginumu sinakagon kikabahan id gaganan no kamoy. Kapanjulan diho nga nakano nagi kahantazan dok plintahan pagun maza dok opisan ahal nga vi ugama Islam pagun Sabah Jahins. Panyudangan do institute diho mipahud pingisaman dok plintahan pagun montok papataunda habi ginumu kasivatan pambalajalan id gaganan panginabasan Islam. Kapahabusan magika kava product om pamungan id ranaw papakito do kaganan pangindapuan id uvang no kamoy maso opulokis. Namot mamantod kahansanan dino sabagi pihi ikoton do papabu o mangingindapo. Minabaw si Adun Karanaan Datu Seri Panglima masih dimanjun kahansanan do papabu kinoizunon om dahabus mamihi do ranaw sabagi kinoizunon pangindapuan. Papaintahang da uvang no kamoy kiva kasivatan ekonomi di Tawasi om nagi adadi gondon da tuhun magigizon om tutumambuhoy. Mantadi ho kiguno da papabu da mangiho vinasi produk om katainan da tamoymo id gontob Tawasi kozo montak papatindoy katumbazan da makikitoy na. Datu masidi isido ponogi ikumuduvo vizon mantili pinapabos diti untuk pinapoy magon do kefe ta kanon om tinumon id kakadazan tonini ranaw. Kauangan tapanazan commercial id ranaw miampay au pati hombus mangukab kasivatan pakalajan om manakaday papapulokis do ekonomi tuhun magigizon id pasosoyhi. Para sukma duvangaybu duvang padam onom Selangor. Sabah nakatimpun do asyaw miyampay minanimong himo middle amas di kunyab suway ko anong piyok om himo luzang namot minaguhu nakapu middle di kunyab. Middle amas ko iso om kaduvo nanu maza babazan misintob. Inanu maza di Muhammad Fakrul Nizam mantantawaw o Muhammad Shahzuan William mantad Buffett. Namot amas kotahu nanu maza di Muhammad Shaban Shahid maza babazan atus mita. Montok para sukma selangor sabah memadimpot kapamu onom kapadam onom middle amas. Gisom li jam kotahu min sodap koniab sabah itang tasawat gozo miyampay nakapu apadam onom middle sinusut na selangor apadam duvo om Johor tu. Mononong tagu do para humozog sabah minaganu kaunalan tadaw to vino paghuy do pisintaguan miyampay pinapahombus bogizan minghuda id aquatic selangor. Pinghudan diho kituduvan papoy matu kapatondaan kohin pupuson suway ko min singubas miyampay do kulam piboyan. Kapanga pinghudan id kulam pinatahom pinitihombus o katundan miyampay bogizan panonduhyan maza ice bath. Iyon na po nga sumbogizan matad kalalahan no mununduhi montok mungiho kazuzuvo do moninintogu katihambus onwan pamuginavan oy kot piboyan. Tu nga padam tu middle amas pobiyoon id para humozog do bayno diti. Panginaman do saba tumimpun tadaw bayno. Ikoniab pipiya babazan pinibay kampay no pingpong imanak o padam himo middle amas i piavo. Id mapusan kinungos wakitituhu dabal. So hiyon do kepkas kazuzu vahison siyavok id saba. Katundunan tapinay kababago na dadi kapaghuanan do kapalintan. Ika kanita abal mantad Saba VFM. Abal lapritingan nuhu di sahira samain mantad bogizan berita hual semasa om pinadahin di Luis Jalin Idbos Kadazan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kopi Vosian.

Tapi ko nga vid bay na diti jam ko onom apat nga padom si Zaminit ng suvab in pagunto ko insan po kapibos yan ng suvab ko madio zo habi na kaza ko matupinay katatanod makinungaw dit ka sa himbaan boss kadazan ida Saba VFM dadang suvab diti om ko tawanan tutumoy mo na po mamihi makinungaw dagay dahida Saba VFM dadiyam nakotonda ko na diazo ito tapinay ko nga vi muntok diazo anangan dati mintong dagay miti humus at TikTok. Aha, suang ko na i-TikTok Saba VFM o ngayon na sampu sa magitang mahutin Saba VFM yung pa'y manodos diho follow kamay diho dadi katanod ko di dagay do so song yan no po song yan do manodos kay do live teko miti humbus dahi da TikTok Saba VFM subay kamata diho kapasa ko naging makinango dagay dahi Facebook. Aha, Facebook Saba VFM mga kipa nagi ingka nagi muntok diho siya pa dati nakasampu sa magitang bahut dahi Facebook Saba VFM mga kapasa nagi may panodos diho follow ka diho kongaw ka dagay. Aha, iti kapas yan na pala Facebook nga kapas ako makinungaw dagay maza dahil telepon piyawit-awit dahil computer punogi kaya laptop inoba ko na po dahil pakalajan takay dahabos pa dati nga kongaw ka dagay sabay ko Facebook id RTM click nga atahang nagi aungaw nagi dia zozi kaya dahil tin mimbolatak kaya sumuhang ko na po dahil Google take dahil Play Store yuman na po mana dito po RTM click yuman na radio kamay diam kakita ko na pada radio tempatan na music ko no eh dahil Saba VFM muntok dia zo panaw da kulita dati tindahan nun nga kawasan di makinungaw da gay maza di katahuzan si Zam nga padam duvo titik 2 FM. Aha, iti na pa nga muntok dia zo makinungaw idsuang kulita tika idamin dati ikiva padati kakal padati makinungaw maza di radio nga kawasan nagi makinungaw da gay dahil si Zam nga padam duvo titik 2 FM om nagi id Astro vahuto iso nakabahig si kinabago did Astro Hono tapi nak ngavi lahan ikawasa gunon dia zuda makinungaw dagay dead Saba VFM ako na pako kasahimban ni boss da kadazan nga kasahimban ngavi da boss tinaw da suvay dadi paghihuda ko nga ko da hozo pahamusok pa dia zu iti kozuvo kon ka kozuvo kozuvo tawan muntok tadaw bahinok ya may ganin ako humbus ko dia zu di tino di ausong ko avasi iti ning koton da hisun id pagunda to ka hobi na ka sa panang id ko ta kinabalo to na ka yung kavas wag iti hisun dadi ina pa sovon to binay ngavi so ngayon na pa da humabos nga vasi dati da mamaguno da panakap tadung teka panakap sa palup ovos may da audi sang kuwa kasingod ba diti hisun teka jerebo kamay di gugumon na manginom da vaig may da awakoy ngotinan tu tumanod da pa di abal na kohambus ko da zudutino di ako na pa ko ti hisun akapa nga iti tataw nga ahasu nagi tumanod ko pa yan mata di meteorology Malaysia aw da kadakaw habos katimpun da jam ko pa damiso da nga suvab gisom jam ko tahu damiso da to timpo di na ahasu ko za tataw kahigaganan muntok na kuhit asob dati nung ay naman ako so itsibo na tatlaw kani dati nung humabos nga mamaguno do pazong teko sunscreen aha, may daaw asob kuhit at ako to ahasu ko so kozuvo diti kinayzo nung tako diti po dabay no dati iti kozuvo na tavan natay mo dagay panag iti matad ko pisan Meteorology Malaysia ino ba dada ang suvab umasam yung paitang stopwad id pipiya kinaizunan habi na kaza kinaizunan pa ng id sakid iti o misasadap ngayon ka nagi gisom daw ng sadap umasam yung paitang stopwad id pipiya kinaizunan habi na kaza kinaizunan pa ng id sakid dadi gantab hinasu to sibo na pamatak tadaw bay no nga duwang padam tahu darja Celsius gantab hinasu takavas na po nga tahu nga padam himo darja Celsius tadi yan natin ko nga vi nung asong kawasi ko zuvatavan dahi di kinazonan na zo binasi do mingat-ingat kya nung panaw da kulita nga kada do idaw senadan na panaw da kulita nung asapo ko za asam teka tongus nga tutumod pa id tindahan nun sokyo nung masok ko da panaw da kulita dahi ka na tumiambus mamahis ako da ginavo ngiti po diti jam ko anam himang pa ng 4 minit ang suvap id pagunta ko makinangaw to ko hozo di himbazad kano kinangot ko hozo manta di Michael John Modoit nung naihan ko.

Nang ada suhazaw di Jonas Michael Tangin kepasizan diti ang paghuy din ang kakauzaw mata di Juliet Salibun papagyot o pinaizan om di Philip Masino piambahutan tavasi timpo diti jam katu apadam tahu minit ang suvab ipaguntukaw tabinay ko nga vi ikot jam katu tahong pad minit ang suvab miyampay ko daga diti ababazan hozaw inotip di taon vahong nga padanom si Zam nga padan dadi mentok di anangan dati makinungaw dati ababazan taon da ko no ay ko jam ko tu taong pod minute arang subab dati dati pagkino kong kod hozo sumusot pahamusok pa dito iti hagagata mentok ta daw bay no ino tayo mga dagay mata dati ko tinanan pamonan gata sabah ino mo da puhut gata na po nga vahulinggit himang padang vahusendo sa kilogram puhut gata vahulinggit himang padang vahusendo sa kilogram gata kapingan au na ub grade koiso himolinggit apadam onam sendo sa kilogram gata kapingan au na ub grade koiso himolinggit apadam onam sendo sa kilogram gata kapingan au na ub grade koduvo apat linggit tahong apadam apat sendo sa kilogram gata kapingan au na ub grade koduvo apat linggit tahong apadam apat sendo sa kilogram gata katalan grade koiso apat linggit sizam apadam iso sendo sa kilogram gata kantalan grade koiso apat linggit sizam nga padam iso sendo sa kilogram gata kantalan grade koduvo apat linggit sizam sen gata kantalan grade koduvo apat linggit sizam sen om gata sikalap sikalap na po nga so linggit duvo nga pod sendo sa kilogram sikalap so linggit duvo nga pod sendo sa kilogram na diho na tapin ko nga vi ho gagata muntok tadaw bay no ino tayo mo dagay mantaditi katinanan pamonan gata sabah dadi hansan nato hinasan nato pinay ngavi kakamoy diti hagagatay na kahambus ko diti no di to kivadati diozo kivadati vokon diozo ikagab do papatun teka papadagang do gata diozo do tadawbay no nari kanaw tumiambus makinangaw do hozo miyampay tako di Leon Majuni ula di ama.

0: Bakas. Bakas. Bakas asi. Ini zo. Kayu maya bakas. Ai do to ko au no kloso dia sinalo bakas diti.
1: Kada ko susah asi. Izo weti. Mama ma ditinda ma. Nagi bagu kon ko mialang ngalang bakakuk diti. Isok pinulu isok tambang bo.
0: Magun samang ko no ko zo. Bah, ano pa bago ko diho no? Biyon ko panong duya.
1: Pemisa, pemisa.
0: Ikaw.
1: Oh, doy!
0: No.
1: Asik. No, koy do na yung bakas. Agar ngaw ko bo. Katapay pa manaw bo. Ayan. Opo, nando ko diti. Aw kakan na bakas.
2: Oy! Oy!
0: Aray, asik. Ano yung asik?
2: Onuman Diyoso dino! Ako ni ko Diyoso sa nga nudol tahun dindi! Dogo isa nga nudol tahun dindi! Hey! Magasuto do iti, mositi kibalisin! Aw ka basa mamamunang barako! Kalati ko no, aw ka basa mamamunang barako!
0: Oh, ano yung asik? Panakos, asik! Panakos! Naku, ito pinatahan mo yung bakakot mo! Eh, oi ma,

0: it kosoy man boss kadazan no ikot vinasi osuwa otomoy mo.
1: Tabi ko nga vi jam ko to taong padami sa minute ang suwab it pagunta ko. Timpo da kangan dio sulit babazan hozo inotip iton vahu nga padanom si zam nga padan. Nakotonda ko na tabi nay. Montak dia si anangan makinangaw da hozo inotip diti taon nako nako bohas ko ditino di bah tonda noy de gevang radio dia zu ingko no polahan da dia zu da makinangaw diti kasemban bos kadazan id Sabah VFM do dong suwab diti kyo maavasi dati nung paingi kita di dasanggalas kupi minum-inum dati kan ya. May da ahis di kasa o ginawa ma ahis ako na pako ahis nga diti hozo nga kayo naman na pwede di kupi om tatata. Ina ito hundi anangan manum kupi na kalati ingko iloso daw. Dari timpo di jam ko tu tahong padam 2 minit gisa may ko jam ka vahu pangaw zode zode hozo ngavi inotip di taon vahu nga padan. O may ko jam ka vahu gisam jam ka kavahu tahong pad minit adang suwab papangaw zode zode hozo inotip di taon si zam nga padan. Dari kanaw makinangaw da hozo tahu hozo inotip di taon vahu nga padan hozo man tadi Albert James Bandara tu Aiso Pasondian sutunan hozo di Betty Iling sa piso na da zito om di Jeffrey Avitus Gompizo daid ginavo kinungo to ko.

Inkanat rin ko nga vitaw hazaw na nga diazo minanipun diti babazan hazaw inotip diton vahong nga padan si Zam nga padan tahu hazaw na padatino din nga hazaw inotip diton vahong nga padan dani kanaw timiambus makinangaw da hazaw vago inotip diton vahong nga padan kinangaw to kao hazaw di Magdalena Motilip boss no Tomis di Russell Binginos kada kinangaw boss sutanan hazaw di Lorena Inging hosoko sindua ginavo om nagdi Francis Chua gambalku tubine ko ngavi muntok dokay han di azu itin pa ngavi hazaw inatip di ton vahu nga padan nga niman ngavi om poto di ti Tunizon teko a live band kamay di minabaguna da drum gitar a bass ngavi mega di tu timpun pembagi ade nga ko basanan di tihum mozo ngavi do toko mangutip do hozo mamaguna do live band teko Tunizon ngavi i Unizon do miti hombus dari misuvai do baino kani do baino na padigya nga semua ko na pa in studio man na pa di todo i hozuk teko i Tunizon mamaguna do program i computer na po todo na di isa hozo yun api suvazan di ti hozo di ton i notip di ton di nakumoy ko di tino di dari kanaw kinangot ako ti apat hozo i may nakahambus ko di azo di tino kinangot ako.

0: it kosoy man boos kadazan no ikot winasi osuwa tomoy mo.
1: Tapos ko nga, Vida, bayan na dito jam, kavaho, duva minute, dong suvab, itpagunta ko. Ino, nakangu ko daho zo, ino tip dito, nuvaho nga padan, diti, no di. Miti po diti, papuango, zo, dozo daho ngo, hozo, ino tip dito, si zam nga padan. Inko dati, kohozo ko, teko, inko nga, Vida, dati, tuni, diti tuni zon nga video, ngo toko da pahid matad bayan,